Muni risi kaya na tap tau dun fangam draba nang gitang laba darsan ni. Sing sin biu nanak ta igi tawai se. Siraga loira ba miyo ibagi mapok ni.

ngasigi nonglei nongsi sida ehaki wakhal kadai deno mathangda leijari elangbam netra jina sepa manipuri matami sei sering ba joda chandra sanasam

ngasigi nasom da pudu na laksari. Tongan-tongan ma Manipuri matami sa ising. Nung sibinang kakainar ba matung sida, pumnamak oire manglan gipunsi. Ningsing bagi itak ipom na iwayra pakuding, otlari ifamda atat akam naidana. Aigi nung sibabu mayek seng na kanglaba, awang bacing dol, ngawrabi ising saibi na kway pumnamak kaplabara. Aigi itaw si uraga. Kainavani masidi thunglaba nati, numit tha thawan michak na kway na ibu amuk lakna biranu, ngam namak loeraba kiemlaba mapokni.

mapok asida din hakpu aigi ni haibatam lamdre taibang sida aigi ni haibesu ngamdrabi manglan khuding daigi inakta lak lakho sajaning bunung siwari kaya pena sanasi kintharaba ningkhairaba igi punsina una busu lairang ni khal lagi ithana ta penthok patam dun hing lagi nafam da tamjaning ba lijaning ba mapau kaya hangjaning ba wahangsu chanjaning ba paukhongsu khaurang ba khuding kokhan biramu nahang na aigi manglan da lak labada

uzeningba mata bu uzaba fangnabani. Yengzeningba mata bu yengzaba fangnabani. Anoba asa amana. Anoba kuyom amakup sinduna. Ngam namak akau pare nungda. Lotu na tamlidara. Langtak nana madom matanata hangzaba wahang simadi. Laktrabada mahakna. Kanana di paupum pigani. Nakna lady ngay. Kalak zaba maithong tabu. Mayek seng na uri ngay. Nung sibagi mino kudingbu. Mathoi kana nokjeri ngay. Ahen bakaribu. Khan khibagi. Ahen bakaribu. Ning khibagi.

nongju thagi nongmai jing numit asida kangla channel ge thorum tana tana nomu gi thodang pangtho piribe sing nongai na tabiu youtube live chat le biri babaruma pang sing yum da radio set ki nak ta leina leida sei tabiri be sing nongai na patha biu mathang da le jere khairak pam ibum sana sabo mata mi sei sereng ba thangjum gora

0: angangsa tomthing ganba khangim bamdi gi khoi pena sakpa khoi taminare angangsa na khoi na pang thokpa thorom sing khoi mathang mathang yam dongai na taminare ngasi gi thorom gi aroi boi nai khoi wari tasi ngasai de gi na khoi gi ne ma mata raskumari na khoi de le wari li bini haidana na khoi na pang thokpa thorom sing chi ta dana lei bani saliba jun thasima na khoi gi nene de nungai nungai ba wari kya ma ta khrabani ngasi gi sina na khoi gi nene na wai libi basi jun thagi aroi ba nongma jingoi bani na roi boi doini a khoi kari karam ba nungai ba wari purakli have do na khoi nene de ge khon na
1: ngasi di sori ai chinese ki kanu ma fuk te la man lizer ke ka
0: phani
1: jan sala
2: kha ka jan sala la som de la
1: kui de ba gi mamang de ne china gi apit pa khunga ngama da noigumba maliang ko bun pam sam le ramme ma se yam lai le ko lai le zara shune lai ye pa yam pa me lai le bani na ma gi lai ye na na ba che brush pen lai ba ngam de aduna ma na ne aphang aphang ba da ne lai bak ta ye pa gum ba lai ngoi ma thak da ye pa gum ba una da ye pa gum ba uku da ye pa gum ba adu mai na ma se aphang ba da lai che pang yek te ye mai pam jab do da mayam na mangon da lak na ye ba maliang lai ye pa na ne nang puk than bang ya ruin he nang ne mawong ta na su po chei su lai tap na lai ye pa gi kai ga hai bi ye ba ko adu bu ma na khal le ai gi apam ba se ma se da ai na kan na ho na la di no ma di ai che soi da gi aphaw ba lai ye pa ma oi ga ni hai da na ada idi khala lai la kan da no ma ma na tum mi ngai da ne hanu ba makui ngau so ngau ba chum ba ama la ene mai mamang se da la aga hai re malia nang se nang gi thamoi je yam na seng ba minung si chau ba angang ni aduna ne ai nga si nang on da ne khudo na ma piram ge go ma si gi po che nang yam na sing na jackson na si jin nau hai ra me no nga la ga di ma na tum ba hogal pa da mai manak ta ne pen brush ama le ra me ba masi pungang ai kali oi do no masi boi na ai antabu ye a yenge masina haida ma de harau na pen brush so phang bade je ma chet am na mana uchi am ye e ba uchi se yek pa se hek loi ba ga ne het ta ne phang long na pai re ne ahing ba goi na ar ma se pungang ai ade ma na mka nga ma mka ye e ni nga du su ne hek yek pa loi ba da ne phring phring phring chong ai sing da ne pa ka chong tha na taw re ma se yam harau re ko ma na lai su kai ka yek ning ba se ye adu bu ma se ka mai taw ge dam ne ma se yam na ma bu chen ching ba nga ne ma na khal le ba hau ji ki po chi dei da ma na apa ma ge lo ne ye ga ma phang ga da ba ne ba adu ma na ne ma gi da ma ta po amat ta ma yek ti ko mang khale ai gi ti lai ra zara su ne ai gi iran chi di ai isa gi pang na ta la ga phang ba do adun ai gi aseng ba iran oi ni ai su mai na taw ra ga ai nungai pa ti pam de adu gi mahuta ma si gi brush na ai ma yang gi mateng pang ge ha na ma na khal le ba adun no ma ma na dung khungang da thorak pa da lau ba nu pa ma ma gi san du si da na kap da na lai ra me lau ba nga ma roi na ma na san ma pa ngan kan ba phaja ba ma ye e adai san da hing ba du chong thore du ma na lau ba da pi bi ra me adagi amuk su nga pha ba chakhi ba sing do samudra da ne hi do tek ta na ne nga pha ba ya tri hai pa da ma na hi ga ga du ye a ga ne pi ye adagi lai ra ba imung sing da mo yi khuju khu lai lai ta ba se ma na yek ta adu ma na pibi ra ma yam na ma se yam lu na taw re khungang gi mi na ko ma le ya na khoi na ma teng pang bi ba se hai da na ma du dei da ka ma in taw ge hai ba da mo gi lam du gi ning thau se ma bu che nyam na pit pa ma gi da khan ba yam na kalam ba ning thau ne ba ma na pau se ta re ne ta na ma na ma gi minai ma sen tha ra ga ne chalo adu gi nu pam sa do kau lu so hai re adu ma le yang se lai da ning thau sa hai ne nang khudakta hujimak sanagi chingjao ma yeu hari ma de sana do pa mi ba ni thau sina ko ada de ma liang jam singe ba ma de ni has ma gi se ma gi da mung tani ko ma yam gi praja gi na te an pa re na ma na ye chingjao se ma na kadai de ye ke da tha khar ba samudra ma gi mayai de ye ko ada de ching se sana gi ching de lai re du bu yam tha pe samudra ma yai de wo gre ni thau sina ha le e ja ha sa chau pa mi u kho ji khudakta ai sana se lou bu sa na na ba ha re ma na ja ha sa chau bu ji ye ma ja ha se da ning thau sine ma gi monthly ma yam yam na ꯐꯠꯇꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤꯗ ꯈꯟꯕ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯇꯣꯡꯉꯒ ꯁꯅꯥ ꯂꯧꯕꯅꯦꯅ ꯆꯠꯂꯦꯅꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯣꯟ ꯇꯝ ꯇꯝꯅ ꯖꯍꯥꯁ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯄꯗ ꯅꯤꯡꯊꯧꯁꯦ ꯉꯥꯏ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯃꯥꯅ ꯂꯥꯎꯔꯛꯑꯦꯕ ꯃꯥꯂꯤꯌꯥꯡ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠ ꯌꯦꯛꯎ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠ ꯑꯀꯟꯕ ꯑꯃ ꯌꯦꯛꯎ ꯊꯨꯅ ꯑꯩ ꯑꯥꯗ ꯌꯧꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯃꯥꯂꯤꯌꯥꯡꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠ ꯑꯀꯟꯕ ꯑꯃ ꯌꯦꯛꯑꯦꯗꯗꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠꯇꯨꯗꯩꯗ ꯍꯦꯛꯇ ꯖꯍꯥꯁꯦ ꯍꯨꯝꯕꯁꯤꯗ ꯏꯊꯛꯁꯤꯅ ꯖꯣꯝ ꯖꯣꯝ ꯌꯩꯕꯁꯦ ꯅꯤꯡꯊꯧꯗꯨ ꯄꯥꯈꯠꯂꯦꯅꯦ ꯄꯥꯈꯠꯅ ꯃꯥꯅ ꯃꯌꯥꯏꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯥꯗꯒꯤ ꯂꯥꯎꯔꯛꯑꯦꯅꯦ ꯃꯥꯂꯤꯌꯥꯡ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠꯇꯣ ꯇꯞꯊꯧꯋꯦꯅ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯦꯗꯣ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠ ꯃꯈꯣꯟꯗꯨꯅ ꯍꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯣꯅꯥꯒꯅ ꯃꯥꯂꯤꯌꯥꯡꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯜꯂꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯥꯂꯤꯌꯥꯡ ꯃꯥꯏ ꯕ꯭ꯔꯁꯅ ꯃꯊꯛꯇ ꯊꯥꯛ ꯂꯥꯎꯅ ꯌꯦꯛꯈꯠꯈꯤꯕꯗꯗꯤ ꯑꯀꯟꯕ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯇꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯖꯍꯥꯁꯦ ꯍꯨꯝꯃꯒ ꯆꯠꯈꯤꯗꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧꯗꯨꯒ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯃꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯏ ꯁꯃꯨꯗ꯭ꯔꯗꯨꯗꯩꯗ ꯃꯥꯡꯈꯤꯗꯩꯗꯤ ꯃꯣꯏꯗ ꯀꯨꯏꯅ ꯎꯗ꯭ꯔꯦ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯜꯂꯛꯈꯤꯗꯔꯦ ꯃꯣꯏ ꯂꯩꯇꯕꯗꯒꯤꯗꯤ ꯂꯝꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯦ ꯏꯪꯅ ꯁꯥꯟꯇꯤꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯔꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯂꯤꯌꯥꯡꯁꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯁꯇꯨꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡꯅ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯇꯦꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯥꯡꯉꯦ ꯀꯣ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯑꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯩ ꯃꯥꯂꯤꯌꯥꯡꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯁ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯃꯕꯨꯛꯆꯦꯟ ꯆꯥꯎꯕ ꯃꯥꯂꯤꯌꯥꯡ ꯍꯥꯏꯗꯅꯅꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯃꯥꯕꯨꯅ ꯁꯣꯟꯅꯔꯦꯕ ꯀꯣ ꯑꯅ ꯁꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤꯗꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯈꯪꯍꯜꯂꯤ ꯅꯣꯏ ꯅꯤꯡꯊꯧꯗꯣ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯈꯨꯠꯇ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯁꯅꯥ ꯂꯨꯄꯥ ꯃꯥꯅ ꯑꯄꯥꯝꯕꯗ ꯐꯪꯉꯤꯅꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯥꯅꯅꯦ ꯀꯔꯥꯝꯕꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯥꯝꯕꯗꯒꯤꯅꯦ ꯃꯥ ꯃꯄꯨꯟꯁꯤꯗꯣ ꯃꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯩ ꯁꯣꯝꯅꯥꯀꯟꯗ ꯃꯥꯂꯤꯌꯥꯡꯁꯤꯅ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯥꯟꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯁꯦ ꯀꯨꯏꯔꯕ ꯃꯥꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯐꯥꯎꯕ ꯀꯨꯏꯔꯕ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯆꯥꯏꯅꯥꯗꯅꯦ ꯃꯥꯂꯤꯌꯥꯡꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯁꯦ ꯂꯩꯍꯧꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯣꯏꯁꯨꯅꯦ ꯅꯣꯏ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯪꯒꯤ ꯅꯈꯨꯗ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕꯗꯣ ꯃꯗꯨꯗꯩꯗ ꯍꯔꯥꯎꯒꯗꯕꯅꯤ ꯄꯦꯟꯊꯣꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯁꯥꯒꯤ ꯅꯔꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯅꯁꯥꯅ ꯇꯥꯜꯂꯒ

0: kantawo tara mak tola babu na pari makum nung si bidra pantaw mong banaral yaida ay gumba pari leita bra ay bu thadok yo ay bu thadok yo na sa gumba na naini pantaw sak batarana nawapon si kanbiba Najana si daba mag thokla badi panthau taragi mahara khungo lize rakke sari wasak thungan biyo
1: hey budo thangin kuire lai nongdam banangi nongdam kho nangi kumai pak thak tai bangi wahai na nangu karam sai tha jagadage ne kuire lai tambatara ning thogi Pari ma buhat bagi bahut, tau bama buhat laga, tau bagi ikeng pudun ning tau mangda, angang hat le pau dam hamba, cingu ba nangi natik nayai bu, taibang kanane saitha bagam gadagai, taibang nasaitha batanawa.

0: san bi tai be ma yingune korok thak ta thuk liba tha jama gi mangal se ningol pukning khu kre da
1: tai be ma
0: on thok ne su phaja kre dai tai be ma
1: tai be ma a tang lo theng ji lak le khum len tung khul
0: talu ra se asan bi
2: Nachagi watabi panthau na thakke watabi nungai banana saru koi tai bai mirai lagta na thanta taung na lairibi ning tham chang bila to na kha bakulel marat khang bala dugi matau gum khuyon manawa ba ning singra bra ching lau lo inung sora tai raga naman macha kauk natrabadi nai tom tom bachik lagum tok sani he
0: kare khom den mangla no
1: pungnu
0: asan bi
1: itai be ma
0: asan bi inunga labri yeng asan bi
1: a nana yeng jeru ge tai be ma itai be ma nanai ne yeng jabada inungman gedaba wanglin khara wat kiniye ngai ha khomlen tu khun tan ki se tai be ma
0: kari bu thok laga

kari matunoy sano. Ningoloy binahag na nung doon pumbaning kairak samutak tanan magom. Pai mupibuk nung bang na milu tarang lay jana malimlay busyo di bara. Yawa makang bangam dabagom malang kondo nakapadi kari lay sano.

0: na thangen aina thupsana na leibada nasyam kana na lakshadana waman karan sanbano natre hairaga laibak thiba hawana na sai kon da leirakpa nuragi ningba thungdaba kari leiduna tintha na oina bano asyang bayawa hydrabadi pakhang pungning pelaroi do isano
1: ni thangle kari haina tamsige ngasi korongno panthongna yaro sa taluba yaro mana singman khibana themna themna puduna khuman kau ba hingam bagi sumang tamna panthou ma bu pusin khedo thangan son ba panthou bu khuman mana lalu somai lauraga da ba wanglenda na sano aigi pukning khangbi da panthou ai ba mahagna lemna pithok piram lene isab ningol aidi paimalok sing ten bini iral sulai jada bini isabi kari karam tauraga sabi sanau anima punsi toloi nagani tak piune pamuba isabi loksing poram kangbi drabadi nuza waibi ayakti nongman nakibane na parene isma
0: natte natte sano kege moirang leipak ta sangkhola bi sano nang na wangen sa da thorang na yaibi mang ki batar badi natung in bi sano kaya di mapham kai da khanglaro palem pan thogya thang iloko waganu ne yai thing konu wo phatrab moirang leipak ta korong mong madi soidana ibudok thang sing da thauzan bi ba wangel do lak tani da

0: hek ke ning balai rang gile khok ta ting khan pan ban pai ngam dra ba sing el lai gile khok ni tang zam ma mai pai ro kham ba da le lang tung han na chat pa gom khumun ma gi kon thong sil lan sil la sik kai da tam ba oi ba ai ne sang lu re khumun ma na hak ka ni pare nupa ma sai thau dang yeng la Kuman mukut tak sihir si, sihau dah betok laga. Itung lain ini macaga, senglok sak unaragi ceri cok.
1: Hai hai, haupi kau nawa hausam leng de puri ba tamban hak kanano. Kari lamda gilak pano, kari matau leitu na yawa ihang bawangana. Kuman kau bay haki, thunggal kancil lak pano. Aseng mana pau thamdra badi, yabi thawai kem jani hai.
2: Isabi. Isabi bunga thoba, kari matau kau bagi. Nurai ne masagi aman tengai zaba, ibu ma buka laga akan masakke kanbi bara. Tapi u Isabi, thanglen kuntagi thadok piu ne athoba.
1: Ay, nomban senulam henbi. Maram kari leidunan ibu nang kham bana.
2: Isabi. Tamba waiba mahakti hat paya banaste nongdam thiba ibung ni ne sabi
1: konu hai bi na hak puna hai laki bu sina hau bani nang moirang chanu ni karam na nabung thok bana wa gi fikai chumu hai natrapati nupi nang suma gum na awa pham ta tagani
2: summi athauba tamba mana hau bani Nanai na moirang chanuni, tamba magi pantau, aibu popa pantau. Onthok na set na sana zaba marup nido. Nuza oibi aigi su, ibung amatta laizade. Hauba oiba magi su, masan amatta pokzade. Ibung oiba mahak na, pokmin na ba masan makni kanbirene ayakbo. Aina su, ibung makni kankare. Maram masih lay bana ibung ni hai zabane
1: iya adu goi rabati hayu hai konu nabung hao bukim hot chinduna thang khayat tamang khalo ngamgudra na hai chintibi
2: kariya wano angamba to labi di nuzana nanai oi zababu yai bi manga bagi oi gadra ne atuwa
3: hey isa nabung ekitama kriki isa ni yai bi thagani Eh, isan si pagi mahuta, kung kang amatum na mangsano. Eh, ipung na isalbu isalmak ni kalupa. Eh, ay na lang sa pangaktan eh.
1: Wah, yakin ko nu, nanggi nabung oirabadi, ibay hay na bukaw rage hey. Samuhak sang ko na pay nage, ibay mo bu. Ibay bu. Kerim ram lay bagi nacan kita lakukan. Kanagum n laksa khudum canbara tak piyodo nashenda.
3: Oh, eh, she. Kuno maral luhong pa ibay di yao bangam hawtre. Aiki lay sa pa huidri isang ki luhong pa ang potpo pang oit na pa tukten palakpani ko.
1: Lengsin di si ibay mo lengsin di si. Hi hi. Bono,
2: Sabi.
1: Ibai isan tak nak berkhar tuk semjaru kau. Tangan
2: Sabi.
1: Siap nak cahna tu, ibai ki pukning mungsihan bayar deku.
2: Sabi.
1: Ibai bua,
3: ishe,
1: lengsin biram ko, nasian konung kajaru kike. Kangla awayel khar tuk lagi jima.
3: Ishalo. Ishano,
2: payra thakki imom langlen se. Ishabi tampakta thamjagi ne ishabi.
3: Kadai, biro.
2: Ishabi.
3: Ishano.
2: Ishabi. Ishabi onung shiba. Tampak thakta leiribi leirangdo. Thamoy nung da pongkibi. Pukning sok na nung shibi. Sarai phisu kuplibi. Namom laibak thibi ne ishabi.
3: Ishano.
2: Ishabi, namongi, koloi minglen ton biramu ishabi.
0: 이몸 난고 낭낸 한 나 시꼬로 농자하다 빤통으로 뺀나 뺌겠고 이몸 난고 농심이
2: 샤비
0: 이빠는 렐락보 뿐시곰 이몸 난 술랜 거 도리바라 이빠는 빨리 한번더 고우버 팡락다버곰 이몸 난 수팡로이 도리바라니 이빠게 이몸이 뱀아 코이 칼린 카타가 누코 이몸 앵꼬로 왕엔 아마다 개개 모이랑 리빡다 깨톡 목톡리 욕깨고
2: 샤비
0: 휘닝 숨바마 몸로이 이산호낭 무능시비
2: 샤비
0: 낭기생로 욱뚱인 바곰 나시꼬우바 농자다 이 몸마기 꼬로이 밍랜디 토이누 하이늑 톨름락에 꼬이 산호

Muchachacha, laksida hawa. Mama ngay matamda. Kono na mao yokli. Lairang tupsha narai. Hairang lunjin narai. Kono na mong mayum na laybada. Loktak taman at lot. Karanigi mamang da. Ay, da chimi pijet chetuna. Kunungi mabung shaduna lakpada.

bagi mo lang lentoy no. Naduning tao ng pada kom lang lamlaglabaw ang lenta. Palim na bayag na pangkuglat tareta kom lang ay nisum lang bali. Kanakangan wanda na ba sumanong dalon ang bali. Naduning tao ng pada kom lang tinagpawang lenta. Nadunig taw mo pitaw ko, imahagi lang le. Imahagi lang le, imahagi pari. Pari mo mani maglihulo ko. Palim na maayaki, ipahamlamdam.

hi agash fanin follow with ankur program da aring zini pum pa ni dang ma ti tan ng shida medium wave meter shock mang ma ti po na ka truk kilos sha sha dang te kni kle family megahertz sha ga pa ga tum po na pa le a che ma tang wi ran ye hopog li pung thuruk mini thara ka tan dang da aju program khang na sam pang ra aju pa mung na rong la ke tum ra me kap ta shimre chondra leng anang sno bini ka savre shila aka ngana rom visa

0: 나하롤 상깃 만들기 강부나 삭바 군웅 이세다 거브루나 말림다 레이타락바 더럼기 아한도 오이나 이칠 우파 타미나리
1: 타미나리 선베마
0: 아두디타톤 더럼기 아로이바 시디 나절나 더럼 혹독 저럭바 맘담데수 닝싱자키바 자톡 헤나 부톡나바기다마 아폰벨라 우파탑다 나욕바 하이버시기 마탕다 나절가 그리시 비기안 켄드라 우크룰 ICAR da fisherigi subject matter specialist oina thopuri ba dr nong thombam suresh chandra singh ga nachal ga unaduna saba wari wata yasi tamina se thoram pu thopana raichand jingthamni ahan ba makta da tamobu taram lok chari
2: tabi riba mayam pu namak amadi akasban inphal bosu khurum jabagaloina na taram lok chari
0: tamo ahan ba oina tamodagi khangjaning bese apunba lau pathapta nga yokpa sikarino aduga masima tau karamna ha nagi nga yokpa gi maung aduga khetna bagi haibdu gi matang da thambi
2: nga apuna yongmina bagi pathap haiba si isam samna koina integrated farming system haina english ta kore masi production system ani natraga ani dagi henba production system si punjil laga koina jaga amada da parallel footing koina chamina ba adugi system du koina integration haina koi haira integration system si tawu matam da isam samna hetta koina punjina ba yade ani si relationship ama haidi mariyam leina gadabani system amada gi tholakpa mohese ato pa system amada di kanaba input oina sijinaba aduga koina production thodoku matam da na production ani dagi hena phutokpa adugum ba system adu koina integrated farming system haina ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯉꯥ ꯌꯣꯛꯄ ꯑꯁꯤꯗꯅ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯦ ꯉꯥ ꯈꯛꯇꯪ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩ ꯐꯥꯔꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯁꯤꯗ ꯉꯥ ꯈꯛꯇ ꯉꯥ ꯊꯥꯗꯔꯦ ꯃꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯄꯤꯖꯔꯦ ꯑꯣꯔ ꯋꯥꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯉꯥꯁꯤ ꯌꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯉꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯟ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯗꯨ ꯆꯨꯝꯅꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥ ꯌꯣꯛꯄ ꯀꯧꯋꯤ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯄꯨꯟꯅ ꯌꯣꯛꯄ ꯑꯁꯤꯗꯗꯤ ꯉꯥ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯃ ꯃꯦꯕꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯉꯥꯅꯨꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯣꯛꯄꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯁꯟꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯉꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯄꯨꯟꯅ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯟ ꯄꯨꯊꯣꯛꯃꯤꯟꯅꯕ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯥꯒꯠꯂꯛꯄꯗꯨꯕꯨꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯥꯟꯅ ꯉꯥ ꯌꯣꯛꯄꯗꯗꯤ ꯉꯥ ꯈꯛꯇ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯦ ꯐꯝꯃꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯅꯨꯅꯦ ꯉꯥꯅꯦ ꯌꯦꯔꯨꯝꯅꯦ ꯃꯤꯠꯅꯦ ꯑꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ
0: ꯇꯥꯃꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯇꯧ ꯀꯔꯝꯅ ꯉꯥ ꯌꯣꯛꯄ ꯊꯥꯕ ꯑꯁꯤ ꯇꯧꯕꯅ ꯐꯥꯔꯃꯔꯁꯤꯡꯗ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯄꯤꯕꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤ ꯁꯦꯜ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯥꯟꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯒꯗꯣꯏꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯁꯨ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ
2: ꯍꯣꯏ ꯉꯥ ꯌꯣꯛꯄ ꯊꯥꯕ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯇꯧꯕꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯥꯟꯕꯁꯨ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯇꯥꯟꯕꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯥꯔꯃꯔꯁꯤꯡꯗ ꯌꯥꯝ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯟꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯖꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯑꯔꯦꯝ ꯑꯄꯥꯗꯨ ꯁꯣꯝꯗ ꯑꯐꯕꯔꯣꯝꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯁꯦ ꯉꯥ ꯌꯣꯛꯄ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄꯒꯤ ꯆꯪꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯇꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯇꯨ ꯀꯜꯂꯅꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁ ꯁꯦꯚꯤꯡꯒꯤ ꯃꯦꯀꯥꯅꯤꯖꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯩꯅꯥ ꯇꯤꯟꯅꯥ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯄꯗꯁꯨ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯉꯤꯀꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥ ꯌꯣꯛꯄꯗ ꯆꯪꯕꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯤꯗꯤꯡꯁꯦ 60%ꯗꯩꯅ 70% ꯀꯣꯁꯁꯦ ꯐꯤꯗꯤꯡꯅ ꯆꯪꯉꯦ ꯃꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯁꯤ ꯂꯩꯕꯗꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯔꯇꯤꯂꯥꯏꯖꯔ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯣꯇꯦꯜꯂꯤ ꯁ꯭ꯇꯣꯞ ꯑꯣꯔ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯤꯅꯤꯃꯝꯗ ꯆꯪꯉꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥ ꯌꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯆꯪꯕ ꯄꯩꯁꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯀꯜꯂꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯍꯣꯏ ꯔꯦꯁ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯟꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯪꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅ ꯐꯪꯉꯛꯄ ꯃꯁꯤꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯉꯥ ꯌꯣꯛꯄ ꯊꯥꯛꯀꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯕ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯜ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤꯅꯤ
0: ꯇꯥꯃꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯉꯥ ꯌꯣꯛꯄ ꯊꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯏꯈꯠꯀꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯆꯪꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯈꯖꯤꯛꯇꯪ ꯈꯪꯕꯤꯌꯨ
2: ꯉꯥ ꯌꯣꯛꯄ ꯊꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯆꯪꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯀꯔꯤꯒ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯦꯠ ꯇꯧꯗꯣꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯗꯣꯛꯄ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤꯒ ꯉꯥꯅꯨꯒꯕꯨ ꯂꯣꯏꯒꯗꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯣꯛꯀꯕꯨ ꯂꯣꯏꯒꯗꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯟꯒꯕꯨ ꯂꯣꯏꯒꯗꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯕꯨꯛ ꯃꯔꯛꯇ ꯉꯥ ꯊꯥꯗꯗꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯃꯗꯨ ꯍꯥꯟꯅ ꯈꯪꯗꯣꯛꯄ ꯑꯃꯁꯤꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯃꯗꯨ ꯈꯪꯗꯣꯛꯑꯕ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯗꯤꯁꯥꯏꯗ ꯇꯧꯕꯤꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯅꯣꯂꯦꯖꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯟꯁꯤꯟꯕꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯅꯣꯂꯦꯖ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯁꯤ ꯀꯣꯂꯥꯞꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯃꯥꯡꯇ ꯉꯥ ꯁꯤꯕ ꯗꯤꯖꯤꯖ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯐꯠꯇꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯥꯎꯔꯤꯕꯁꯤ ꯇꯧꯒꯗꯧꯕ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯃ ꯗꯤꯁꯥꯏꯗ ꯇꯧꯕꯤꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯇꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯞꯅ ꯅꯣꯂꯦꯖ ꯑꯁꯤ ꯂꯧꯕꯤꯔꯕ ꯅꯣꯂꯦꯖ ꯑꯁꯤ ꯂꯧꯕꯤꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯏꯁꯃꯣꯜ ꯁ꯭ꯀꯦꯜꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯛꯇꯤꯁ ꯈꯤꯇꯪ ꯇꯧꯕꯤꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯗꯨꯗ ꯍꯩꯔꯦ ꯀꯥꯟꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯨꯜ ꯁ꯭ꯀꯦꯜꯗ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯕꯤꯕꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ
0: tamo hoje hoje nga yok liba nga mi mana khwai de gi laiba ma ong da nga yok pathap ase paket ke haire ga di karamba makhal gi nga yok pathap taw ba yai haib du su thambi
2: akhoi gi manipur gi phibam manipur gi situation si yenga ga akhoi di sanga su saba yam pamba aduga 99% nga saba aduga 99% sanga saba population su oi aduga nga yok iba amana karigumba integration gi system ji torge aina ningakma matam da di aina suggestion toning bodi khwai de gi su laiba aduga khwai de gi su akhoi gi leriba situation si ka chanaba haibadi nga ga nganu ka punna yomina ba sini haina aina lojage masi gi advantage si adigmatic laikre nga gi machin sakshi chungbi bijadana ekhoina nganu ga loimina rakanda nga gi production se hana monoculture haibadi nga kakta loiring aida phangam ba nga gi sathok to adu da gi phawba hena putok pa ya ba machin sak songji sinadana aduga nganu da gi su mit phangba aduga marum su kana ba aduga khoi gi population si da di even thau hum mari nganu si loibirga adum yon ma tam dei rai line market chi am phajana leiba aduga myam na chu phajana sa ba adegi khoi gi protein gi source amoina khoi gi farmer gi yung gi protein gi source amoina su yamna phana nutrient leiba haitare ne ko aduna khoi dei leiba farming system integration jing gi marakta khoi gi su sana ba hair gadi aina suggestion toning badadi nganu ga nga ga loiba sin haina tamjake
0: tamona su nga ga nganu ga punna loimina ba gi ma ong si yamna phai haina su tak pire masi matau karam na haribano nganuna nga chahon bada mateng pangbra haibudu ju thambi
2: hoi nganu ga nga ga loibasi aina so haija kram khoi gi condition chu yam chane yana ko nganu ga nga ga loiba matam da kanabse ani makta phangmi nai haitare khoi fast da nga da kanabse ma haijara ge nganuna khoi gi pukhri da leiba khoi gi tin ka nga da di problem oi ga da basi ma sathu oni moi ma chanja koina sathu khrani ko aduga ani shu bada yam kanab haira ga di ma khoi na iroi ba da khoi aeration nga nga se khoi aeration jima tar kar le haiba maram di aeration haiba di oxygen sina ising sida changa karanda hairi ba oxygen nga singna soro ma sina doi ne ba adunang kari guma ising da oxygen wa laba di nga sa obgi sangsu wali aduga ato ato pa leina tinan disis ma ya ma lang na bagi masak su oe adubu nga nu nga ga loi bisti kai dore nga nu na ising da iroi dana sana dana leng dana otana to obasi da oxygen si aeration to obgi mechanism ma khoin ob phangi maram aduna nga da oxygen wat ba condition si masung lak lar masima aduga loina loina na khoi gi nganu sina kai dor hai matam da khoi gi nuong ma da nganu sina ne magi excreta hai tar magi mathi si 100 ka 25 gram da gi 150 gram of fiber ko hai ri ba si khoi na nga sahi rom da park ma matam da khoi gi low pari ma da ko nganu se sani yang khai dei na sahung gum loi bi ai aduna nganu sani yang khai dei na sahung gum ba loi ba matam da adudagi moina nong da puthur ai ba excreta hai bidi mathi ma yung se si si na sahi rom da koi ni yang pa matam da koi ki tan sing trang adagi na sing kun ma ba sing ji da koi na hapsin ma ngame nga na ma koi na saur pa da sang ba machin jak se phang ma ngame ba irai lai na lou pari am da aduna koi ki lou pari am da nga lising ma nga ma tara ma koi tham me ko hai ri ba nga jing si da machin jak se sungwi bi jada na sa gi nganu gi ইদকি থলকপা কইকি ফিট সিংজে ফিট হাইগ্রা কইনা ইংলিশ টি চাম চাম না প্লাংটন ফাইটোপ্লাংটন জুম প্লাংটন কান লেডি কো গানা মচন জাক কইনা ইয়াম না ফান সাব হাইতারে হাইব জিং চি পহল কদই নেবা আদুনা কেদরে সহি আমদা মইনা লিসিং ত্রাং আদিন কুন পুথো ইবল জিন ইনফ ওয়েব আদুনা কইনা এক্সট্রা